0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Parafo, unkom shana bani.
1: Yes.
0: Shama ni mukeke.
1: Jesus.
0: Anasa podye kwashu. Menti prophet ne. Obo kunya miya kwana. Oshiyano no. Abrantye no fe tuwa. Fe ye tuwa no. Senka o kuni wana ju. Omwa tuwa no so pende su tuwa no. Amen pa.
1: Amen.
0: Na hapo pwada ojo tuwa ni huwa ni tuwa no tuye. Anana na. Na sambi ubiye mambeni baka in Jesus prayer house. Asam na yano. Amen.
1: Amen.
0: Ofiso otanfa mne ni mguwasia. Ebi ensida. Amen.
1: Amen.
0: Munti ya wasam. Ni abaya ma prophet Isaac. Ofosuni jimamu kwa mishana bomu niti. Obi akwa mwini contract kesia pa Efri NDC abayinho Emeno
1: Amen
0: Waha
1: Waha
0: Ana inyogi brosi Emeno
1: Amen
0: Waya mwaju Waya adu bebia Enansa Omadana omusimu na ene koko bofo jume diwa mpesu wa mudi me mkulebi su nebomu ntima abangu fwe baye no ehone die ensanye de anka no penine ni abre pe enuyane nyo mbi na ekopase ya betone ne japadie enti oye fas na ne kasi biya nshe domo nshe de ni mwotan na nana fose nubo hona kofi kwa na mese wabakwa kushia no wane kane yede kukushia ye ana osu ope kane ope kane nkomodie osu na juma awoye ni name kurase se enti na name toka na bafoso na wani adi nga wane ni di nkomano ose sana ose nga ana ose na sisi enu utumi kwenu yani na ose ae Uwome shia uwinyo domo sani ye Epe seme nyo waneme papa Ishia Edi wiki Uwaba jene mkwa mshani Na omabe fieha Na omukwa 770,000 Ghana CDs Ah sikani dindi 7.7 billion.
1: Wonderful.
0: Anam kofan hu maza. Na fe trok subia. A hoba hu yasni trewa wo. Kumasin tu. Omo unko. Ana papani se. Omo kona so mudua. Odisi kape ye den. Epe tun. Ema. Omo. Aye. Na a cost to 280 billion. Na ni ebaye na opani na some bebem ntino. Sa sika ne job na papa na de amani pa no nso no. Wasan etuemu 30% e di account. Be pacho e da kwaje abrantie no na dwuma nyina de ma na be japade ye nya a

na abusua wonim osu erade na modum wesu bemu akosia okofi wate erade enam prophet Isaac of osu hini jimansu bema wonsu akosia okofi na ebe lead you na adu akoduru bia ya osu wishira bepuye abrantie ni onyamfu ana owo onwa ne so meu

0: 3 years. as Captain T.
1: Captain Jesus T.
0: Captain T.
1: Oh.
0: Captain T. And ne. Nanya banana.
1: Nanya banana.
0: Pa atom nice.
1: Oh.
0: And the Captain T. Maintain a wujayo. Kura.
1: Wow.
0: The money did someone. And no.
1: Na mumu nzuwe.
0: Ayi mumu ne die. Maya da kura mumu.
1: Mumu.
0: Mina meso.
1: Ah, why ne da kura mumu?
0: Maya da kura mumu ofisa kuba mumu die jeme no mina ni tiye phone. Enya de ketwa. Mumu. Mumu. Mumu. Hey. Mumu. Wa wuni mumu jeje chikwai.
1: Okay.
0: Na mumu ba chu no tiye phone nyira nkwa.
1: Hallelujah.
0: Anka miti mumu na why. Ah, me tadi a me free. Na se ne Captain Momo ndi me free adi yon ton biem.
2: Enu ti Captain Momo no me free adi yon ton adi me free adi biem. Obi ananka me free adi a me ne mabusu yon ndi yeno enam Captain Momo ni yon ti sa ojewe aso me ne mabusu yon aso. Abusu yon babi a wobi a. Ya to sa flosa anwade na sanchira ne die ene ekoso Ashama government school upe eba ni bia na ofa yefu na ase unu e bi pebi hwe abusua odum wei sesan ho a enye nyametimi aka teti anu no sesan odum wei esan ho a enye hwe enam ye maame eisu amenne abusua eba na yerehwe infisantin bebere no aye ho avesu efri ho no enyoma na enkoyie ene enam prophet Isaac ofusu hini jimaso ama enyoma nyina aye yie ede amaye avesu enam sa odum weya so mi ananka menai kuro nyina aye pacha ene enam odum yesu within 7 days odi fota woni bi ano ena na no na me ka se ebeduru me me be se prophet se ta wo no edu bi a yen delivery because wo ehehe kura bo a ye ma na obi a e ka wo sa na yesa sa ta wo kura ya ena na anu yi asem bi si wa ha ye nu ya bai wa bi hwe no fe na adwe no bebi enam no enko yie afi abra odi fo sunday ya odi fo eye adwuma no ana yes sister yi 2 mini ni yes sister no bom poni mpu cash bra be hwe afi odi for se mo fa ne mra odi for total wo boy sister pain o se mo mane fata wo ne ngune kokoso na abusuya ye kan ano ase aropa odi for tena se ntantam da na ye ba be ko ne chane ama na kwaba na na yewrade asan dia dom ne ne ifia da ise onfa ma ye nyina no awrade mfa no so onfa ma ye ne mo ma mi amaga na tena se Pastor Bernard Atenasi. Bishop Benjamin Fifi Ades Atenasi. Nti, mame kwa mwenche tieti yemu. Na berena kanu yenye mufama yengura. Nani ya rade di adumu no nensono. Ode amaye. Mame Amagana.
3: Dok.
2: Mame Epafredi tu.
3: Dokta Amuzuwa.
2: Mame umpu mtisenyo.
3: Dok. Enede mekase. Mehuye pa.
2: Mehuye apa.
3: Mekase enede ya. Sene yinyina yini mene.
2: Ene mpa.
3: Ene 31st July.
2: Mpachwai.
3: Ene ne da.
2: Itchatu.
3: Nesumi July. Itchatu.
2: Mpachwai.
3: Mene su ne da. Nyami ashishesu sena kuwa. Ene ne manyina. Inshia wonenim.
2: Wow.
3: Anajui.
2: Nukre.
3: Ewo all night. Nti a wonderful day.
2: Ye wonderful.
3: Ede debi ya ya na menije. Ewo ene mebi huwa. Nyami ya. Na ya na enyuma na mitu.

wa kramo enye biaya ba ko ya fichire ho baby ana torrentem bsc ye ema mo fra na wo mu wo mo na mo ko be yesa edu ba ko yesa mo fra no kwa hwa mu age no aso ni e fie dua de ko no e ho no wo mo tire se na amamfo bi e keka se wo mu fra sketch ana e ba wo mo tire se enya sketch na emom wo no e ye bibi fofra na yi e to bi embe to dwa afi wo mo tire se e mo fra no mu ye ana se wo mo nto anana mo nsia de na emom wo no e ye de o me prepare ye de o ma kire mu e wa yare sabia omo eje yare hwe se ne ebebo a bibia enso ebetumi ewie peye attorney general files motion to halt sadina tama close akrita enna no pare beto dwa sa ya ma me sadina tama close ya ye dinu ko tumo enfie poli poli edu obi nim ene di akote baila hu memu a amana nko bakasi akoba nketenkete ya se mami ani ya jano onfa ni hunkonkodi na empempra minu kasi attorney general wadi

Bishop Benjamin Fifi Addison. Bishop wako dare nyamisumo. Wadi yeti yonko modi yonu na nishirebi na mkwemu ba. Nemu mabira uti yinana ufre namba na. Yina mwo.

bibia timi atoto na akwa mu ade ama wabusua ani ama nyina yako sabre aye no din komoi ti telephone number sa hodo ye fre telephone number ni sisia fre telephone number ni sisia ye twa kwan ne bepim ene die ampa ya ye dwa Jẹ wako all night akọ wako brusco to abombu wa shabulaka to de bi ampa boni bi ya ne ye kono ya na ma ruho